0: Oy muhtaham, bir marta iyon deyman, non boshqa iyon demayman deb bolaga qarab.
1: Endi berasanmi desang, yo'q, bermayman.
2: Nega bermaysan? Muhtaham, iyon deb qo'yma bermaysan.
1: Ha, nega berar ekanman? Tillaman ham tangani farqiga eshak borganda men bormayman.
3: Tangoma ustalari.